matikida kubutunara sena o plane sagula ngalpa o yawai mirmo taki kapu au mia ina ngurpan lak ngalpa na o kain ma bai gao kunia dan tayen seno bi au zaget ngalpa na puantatin kaya dan babata na impunanga matikida sena wina o naki au ngayap kulay ngay dia tan rima pele we na dao lak dat pulamida sena ngalpa na o tanamun program sena bigay gipao kasara o giga sena o kui kai me de bala o 17 ano 16 inu welcome ao pamlel welcome ama in sepa mura community pa 16 inu sena 17 ano kala no in kui kai man opening ceremony guest albal ke de yau mama ipo ngurpaim gina kazil student leader altana mona sena nanu yuta wao mia ina ngapa umane bangal mina kupua o mia isina sani skurisapa gai pala kumurapi zao senobia o mia isina sina unui elemesa wao tunara ngapa zapul seizi ngapa kala unumi tzakari etaye midi nitangalpani ya moino laga o zenat kiesa

Apantonarga samanina 20 minutes ali abaitaya main keda tunara dala laga mabuyaga kapubatenga lakau tatil tupuipala gagatau pamlil ngalpan sei mabuygino balawili kapubatenga ngibepa tanamunao mabuygi garkazi ukupai matakaini tanao Facebook an wanangu keda tamunao warudanga lawau aipulumai za pulumui numidnanga au ngata nuin ke yau bala wili nubi wiki nuka interview mai paso kasa mia ita ke kaura kurasa page mizi unzu au program pa nan kakal ngata wangi tamu pakai yau announce mai pake dana mi program kai na wanai pakai ke so kas kauri eti ape sino lak nuin sino bi migina sino bi important information ke dana nuin au ngalpa mie ina malunu moinu malu au ai ngalpa balbe nga ngalpa nao danal pate pa nagul giman ka daipa nua mizipulsita wapil ngalaga ita malunu adal so sena unu ina seno biza get keda kunia ngalpa yawa erungu rangen seno biza get wara yawa erungu mie ina aimuru ngalpa ni gagatia moya so nike yao mie ina mepa warakas kurisa pagail maya nangau nubi malpala ngat nuina o data o setup mangu tana nungu kaya border force wa kuikuma baiga Rear Admiral Brett Sonta nui balau kalmel tam ride ngai bia so kakal nu interview bala keda mia ina manine magine bigina update ngal palpa sina tana munzage tmo inumid nangau keda tnara sepangal panau seno ngalpan malu wa boda tana danal pataipa broad staff was a operation broad staff seno wa gabana na announcement din so nuin seno bizage tana ma time pa nui keda mulai din ngai ap keda nui malpal mura malpal ya nui dinga pangalpal kunia seno bi ya update ka ra mia ina manin so wa kakal keda nuin kena mia mai pa interview manin ngat au sino bi gai kinu nanga at kita mul pa klein pa ip keda wa ya do turi min ngita na tana ngita mulai gal nungu au mie ina au nungu wa ke nui bal mi gai kinu nanga tanu ri de sino mi gina au mie ina ring alpania sa gera u pagai pa 15 20 notes ina wa kai ba batai nga ngai au zagi tapare di meda nanga au mia una wa ari na po brother warai na kapu wa ubate ngala mabeko nga ese ki au business za gitologia tana muna ukurisa pagi mipanana.

0: them again.
1: 56 hip hop hop rod sena sena bina puya hipa ngatau na ki kula yao mie ina man ngai zume de kena tke ngita mulpau sena o mie ina mai pakai ke contact number mai pakai ke pele na ki sena kula yume da kai kini yao first hour nung alpa nina program no jo Georgina Yudeldam nanua phone number ina ngibiana sike pena paper se ke dama dan me pangat ke yo ngita mulpa wa ngita ready me mai snap ke sin ngita mulpa nan namba mani ne kai ke basina no yo tana muna na was only the kid the ma bagal ke se ta dura play ni aka ya dura dingil butala mi ai wa ferry la dia kai ke so mi ke ta mulpa pick up point pa laga wa accommodation you are billeting a durzapo se ke dengi wara information ipu bin me pananga nano number ina 0467825344 number sena ngabe pina Georgina Yudeldam sipa wangina pata hit me sipa Saint Paula wow ameni loga wow mie ina 100 wata wow celebration sina ko inu kasar gigi no wow kasar gigi nga tamun program ay pau tana o plana imu sipa sina biya o mizu pasina celebration ipa tana mon ina warana nga o ngalaga ina saiba inu naka o Holy Trinity yao youth na nuwao mie ina 100 watla kao July nukaiga sampa July 24 so sena nu yao

ngal pa na to na rai mi zama da na ta me paleveni paleveni no kai nga ba news mai pa se u kala no kai au talk black BBM let's talk au mi ai na mani ne kai sezi au leveni o 12 pa kai ke la ka o mora bua ia ia wal mani in kapu au batai ngal pa ndur zagi tom bai gal sik ta mon zagi tom lagi kapu batai ngal kazi maxa etel

nakai so gar pamling idea kalmel ni ai kai bo batai nga kapu ga iga ngi tamul pomura nga bakai la kai batai nga kalmel tanur mam pakai ke dau idea kai tan ri de yau kusi pa yau ngalpana wara guest kai ke au ngalpani kalmel tan ri de yau sina bio kes pununga bakai yau senokayao bala dangala waru management plan sepa mabigi pangai ke kai nubia bala wilini ya tamride sena bi interview kai tape mai pa kakal kalau nu batenga kai ngitamul kuwanani kai ke kai meso kapu ga iga ngitamul pomura